ngetwa ko takna jali sarap keringa gi gatwa nganyi ta sara keringa ngol limba tulondo ga ko nandi amne joro no ga tugul jamite ola ba roba area nin tugul limba nimba go buja joro no jamito la ba kap ko le got ke ba go limba je tre ke ba go limba gmol ba tapne joro no jamite a go limba kap ko ngi ngi ngi chaga ga je be tabran ji tabri tab kalenji na ngati ndanya Jorban Nunjon gibli marap ketering golimba gereri kalagi mi takab sa chonjo erja nimba nimba jeb komnya olimba jeb sonoi ago olimba kap kangane jagal magtuwa geng tabanda radio en kasarta ke togole

0: Aya safi sana ga blabote ga sarta hii.
1: Edwa mpesa ilatuan karovia.
0: Ako kama kawaida kwa jamba wale chini bigi choko na hii.
1: Tuan mwore ni yoroko.
0: Kali ya ninye bigi.
1: Kole nisige.
0: Kali ya ninye bigi. Kali ya bigi chema mejo kwa baba ishi onege.
1: Mpate. Hilarious.
0: Pane jorir ne tete. Udki jorir ne. Jaya
1: chafi.
0: Ingu wapaki tukul baishi nao takine nyo lugo ya hii. Ngori ikiba kita ji, ngori ikiba kitu kulba ishi nao takine nyo luko mi. Ngori ikiba kitu kulba ishi nao takine nyo luko mi. Kila mtu akaripie ile kasi anafaa kufanya. Ira, uisteke nye, akweke tia mwaiwa, kionda jano pire story jano, akweke tia mwaiwa, isteke pake mangare tabjita. Arme ale, akumi aldai. Is tenga chichi. Oye kule nange ya pema nae. Komite po yon tekine neme kwa emate ya. Ako koruko itu kule nene koja mne lako. Yage tuga pa. Yage bak tuga. Chama mwa iskwanyi keja jejeb kaju. Jejeb kaju utke hini ko. Ako je chapu chapu ka pesa. Chama teme kigale jawi ni jelo gaya kigure ne kale ne chim nyambu kigale ne chim nyambu era igil ga ba gisipte ko ambeto ba sembere ba go tingue ga ba kole ba go tisage go su kuma ba ara si ga ni ba at ko ibot o ta go ingue ga o tisi ga ni ba at ko ibot o go jumbi go to go ibiriti de lesu kwendi te ole lesabetwe ni butu ane kwe tu tena le sebe te torwa no iti gae tom gae papa tabla go cha mange no tale tor ki kwa menela agut gumi dang gwa nyi kisa me kwe ke neria agip ko sa me kwa nda ke ngwe go ya ne ko sa me go le no ye tar ta ne ngwe ka sa tom gae papa tabla go cha agona go me ngwe ka ten sinye go le nan so go nyo ibu ten no ta Achaginye Frumbanya Kaso Kole ma frumbanya

Aye, safi sana siko bit kenyone tiende nao tukine pa mavrumba nya. Ame jiki tiyonga na siko bit teacher mwangi tiyonga wane ketil tikete. Eno lebe situdio kono wane kia alishye. Noche mwani nye ketil tiket koroge nao tukine mite number 3. Agwe ni kitiyonga na ame jiki.

Aye, asafi sana tinda na otakida pa mambe, tinda otakida gila asira, foto foto, tinda na otakida mwangu, le furumbanya, furumbanya. Eh? Ako tinda na otakida kako iteje daga isheketa, daga isheke ichotake sosom, aga mwane, chiko angusire ne, saita mwane, na otakida pa bitu taba, ruwaini, ako nita kwa kasit kasit, agate bebi gali, kwa iriki kasit na kiso manje. Anan inyende na otake, neta imite, ile na oti, agile na oti, agile, oye, Kuruja maragone gwegela tisi je gugetan. Ko inda ne? Kesi jis? Kulu uyu kuruja nga pisan. Loko lin kya sember konyi lan. Kulu akele ma sember anja juga tote. Akele ma sember. Aki lene nanya ti o kuruja je gugeta. Ako ma sember. Ako ka imwa ti le ma sember. Ay baka sita. Eh? Mi tenguni ne lene. Oye oye bitiris. Wait to mount to go again, and the bong gago kai lago. I will now give up in this argument and bill is well. I go to my own to go to the chai. Ah, chagging ye. I yes, I'm a son of a jeet, a quarter of a cani. Golden Dougie meet this or son of thinking about chum ye too. Golden to go to go to see chum ye in your no. Ago mi te jita nege bri chingira gine. Imagine mi te bi kilin dagi mi so sana ba chom ye to ko te si chom ye nyu. Ko mi te nege leji negune. Ani gibe te. Lago ma bagi nyise jo gibe. Nime ge se. Eh? Ago gibe ko gile ga nga pisa. Ya ega si te nga pisa. Lagi ne ga wegi tiyo nga rob. Ta ga si stand.

ya sabi sana tinda na otage ene mite chonjo sana tinda na otage na otage na bama ambete na otage na gile topi ako tinda na otage nga kwa iteje daiga shiki chotage daiga shiki chotage etisa bi chotage ene site na otage muti na otage na babi tuta ruwaini ako laba tiga sarta kapiletage ako nga laba tiga sarta hii alijini kitiongo na temutu za esichu itakuwa na mnakane mito tienda kwa rana watakine mito yu na watakine wameji kitiongo na soko vitu tu ya kwa rana tienda na watakule jwa jita mwoy neti na watakwe rita wabjumyote ya kule jwa jita mwoy neti na watakwe rita wabjumyote aliji kitiongo ni tienda na watakine mwoy kule isenge kaso kaso kaso kaya kasi nye kaya kasi kaso kaso kaso

Yani mami jam ko takeng na gawin jan bana ko jang rapini jo tok 174 ash number 2 ira. Para ni jita de tai ne kure Isaiah kagi ko aji 1000 jaje. So Isaiah une ke jo rili bhut pana aga pai se Isaiah siling dip tip. Ini atari ame tu mia tu di siling. Para ni jita ke na ka pai se siling dip tema genge. Ikurein Brenda zobi kaya nguni jago jo tigeli buto mabegin sisitu Isatu 74 ash namba ngapi kwa senyum Number 2 iromano. Aya wewe mamiji itaga obwa mano iromano iro obwa kabisa nchongindo mukuje kwa wingi iko pesa kama yote iro obwa kabisa. Yani nyone soko dagileje geto mati meta baba mati meta imeta jango. Isatu 74 ash number 2 ole mira biet ole mi tongilo yo ole mi tongilo ehe ame jitu ko lengu na iyo ko serias akenge kitongon inam si mengung status 74 ash labata ko duget namba ngabe labata ko duget. Eye wewe status 74 ash status 74 ash namba ngabe ko serinyo number 2 aya oroni jita geng nyona ka ko nyorchige jita ne gure in jita ne tay ne ka ko nyorchige 75000 guni ta meje bi gaeng jita ne gure asan uchampo asani ka nyor 75000 to ko to mbi ka ngwanu tu mbi ka ngwan oroni jita ne bai libut ki gure nga david ka ke ko ne libut pana oroni julia sa ki ne nyo ka ko nyi ore di bi mut ki tyong gani tu mbi mut je bai libut ta ne libut elibata ane ta tindai kitongon elibu muta ga jaga tukul 1000 ira oroni jitane bai hey being mute so ga go tuma big somo gu je 75000 jitane ki kure chanet na ga go jote 75000 ai ngen chanet ni ka paisa sel ngata chanet ka paisa seling tip te makte sa e je ke aga go jote 75000 ira ka sene nyu imi yo to minyo ambe je jutung kuni ye ginyoru tieni kitongon engwa kinda kitongon aga wega ager boga go ipi status 74 ash sirgo number 2 only mira bene

0: up to and from 16th up to the 25th of June 2026.
1: Kage itin ke te ke branch en bas ko le thabrang ba ma sai mara ko ke tin ba sima tu etin mitin en constituency en ba imor wa degree en count en ba narog age itin ke te ke sgul no tan ko ko no tan gang ko ang ke ngalo thi ke in dochen ka vanan ba count no tan patre ge ke tre to len to to en ke ba gen ka commission an ba count no tan kip ke she lo thian thi ak ba tam en ke ba constituency in otoga Onali en naroge kango angeng nalut chotan kuma kavana en tutu kule ko gitaman rabini keti to milani shek pol tesav chegite chin suguli no thoga agota ko somani en kisomani nek suguli no tanna en araweta sagola en kenyine thoga Angestoin ke lukuyo chotana ko en lukuyo ka lagako en deko tau ge eko negete tekse tina boreta blame tina ngete ge kiba varetana ba ki ishe tin ki biyonse ta akwa sabareta bonde te kirab moge agoi kaap ki ishe ko agoi kaap simbiri en kyokong namitin en ba metista go chutan ko lukuyo ko manme baata ko nignante nga tuting na ba constituency no tan Richard Yekon nagamagule ko gosulate tutik tule chibwa Chibotan Gogi Koshi Chum Jinata contractor, Nabokos line up by Shonotan Botics etaba Laminotoga, Nisubi Kongalit and Bok and Read Notoga. Kongololi en kibabaratan bo bonde te gana ku chigili en kibaginka contract ay non tanago bo kit no rana tan kama en ko toge te se te kama kondu in non tan kulicha bon te kobai she she mengi kibo constituency non tanako ma en kolo tuneta agatul ya
2: mesema no da barua serikali imepatia barua anakuja kuanza lami pale go number we tene go na mlame mabona acho ran bora hizi jina na mama hizi huyu ndugu amepewa barua yeye anakuja kutengeneza lami hapa So amekuja leo kukuja kuangalia naona tumechungulia hiyo shamba tunatafuta mahali ya kuweka site kama ile ya Chinese kama site kiche ni bare ni kitu kimi ile kitu ikari sisi ago immediately kinyo kino amela na mimi tutake
1: kahibe ka kwa utino tana kondo idano tana ko sukha ngi gi goya mi se ko le wen de ko ti chora na tana swite ko tore te mengi ke ba ke be bran tane ni be tin baro ro te ko ke ba im bar che ba to cha i ge in gwe ga fya si ne ga ko ti si ro i se ga fak to i se gen count tin bo bo ne tak sa ngo tin ba count ti ino to ga
3: ko cha mi mi chu ko ge re la ga ro unde ni no a bara nge te ni ona le Awe ro le jama. Ngo ngo no ran ne mo bi chu sa ti bi chu go ba ga go re ngu. Te chu bi chu ko ran ne se re ti ngo nyu ne ngari ti. Ko na go le ke lo a.
1: En logo ka lagay ko ang itorora bemba tap ko ang digyan tinga tuting na bahakuri so munata in count tin ba na kuro ich Joseph ta noy ko ing bang esire tin kamiti na batik sa tap kori gak te tuting ba tabayshoni kibo borore en bunge na baporora kagi torora hindi na tana ko subkang na mami tin kando ide tawo taging gan ko ang isyo torora niya na ego na ko ko ito ang kain niya na bemba tap ko ang digyan tinga tuting na bahakip kilyon ko ang asis agora beuta na banyari bare masaba Daniel Mandugo agoyan mem tulisi bahwa komite ino toga yang lugu iki oi monga honorable tonu ikan kitoro risi bro ino tona ko kaiwe iki wongo iserkali tino ba Kenya Kwanza ko sukaga ka netine tinyen inendet yang tonon jineta agate tuti ki bogo sulate iksi tino ba gori iki mitin wanyi oli nyuan affordable housing in paraguta baishoni kalagin kwenu tabe imone Kamato nui kule chabotin endete ko sulain baishoni kikom nye kon nabonge chire tin komite ino tonin tokine tab ken

83 star 12 ash. Agiwe ako yung limited teta nipo 90,000 number 2. Istatu 74 ash kata niyo gimite doge number somok 30,000 ni. Oroni chitra ka ko nyor chike 30,000 po na kigure ngo. Kigure joan na. Iya muneo joan ni kosto yon nung giro ang kempesa ni ngungi nguno ay gire libu sosom. Ang bo na sepa ki muay na yung kuliwe. Iyan ni kagilu lukto kapesa uya kagibu ni lorit na pangungi. Kagirong kapesa bonus ng kuli ulirong kindoge big bonus ang mga yan na kagiri po harage but ko yung mga giri ko chill chiko na computer aliw ibuwa iman rabi ni kiti jo so rabi ni chukupa jita na yun so ko ni status 74 ash number 3 status 74 ash number 3 iroma no kasta nimi kwe na taga aja yu kweli aki usu waache iroi gilge jagatu mago mijini toko nyone wato mechoka Mago miji ni tako mesira pendek status 74 ash number 3. Umeje giwek ta 30,000 giwek chungo. Aye ye ye ye. To ma bing mutu jage engde ge sang mut. Only 5 people jage ni. Status 74 ash. Status 74 ash number. Roma no kostani ni. Ka ko li ama no mago miji ni tako nyone. Mago miji ni tako nyone watu amenda wapi tena. Engde ge sang mut kitchungo ni jage. Ijil ji to ko status 74 ash. Status 74 ash number. Number 3. Yes, ya to kuliwe kora number 2 ngolini nyoru 90,000 star 8 83 star 12 ash. Hey, leo ni pesa kila mahali. Ikeri ile mamita jine to si chonda nyura bini. Yani kila mtu atapata ako pesa. Istatu 74 ash kasa ninyo. Istatu 74 ash number 3. Istatu 74 ash number 3. Kaya kasi, kale jini. Yes, yeye baba. Kit ne mie

Aya ame je bi aeng kitong bi somo ki jega kitong an jabo aneng iku niki gaja ke tokol tate tausan ni ni aku funga 174 ash number 3 ko ti meje tate tausan jutu ngingku nang to kae jutu jutu ngingku ning de ke se jo somo cha kang yete upe we 3000 tate tausan jegu ya ni ke koni tate tausan 174 ash number ga bi ko sene ni labata ko duket number 3 ngone ta ki ko jing yo mami ji na ga ko nyo mai gas chi Aribe jita pik somogit chongani jaga git chongan kuno. Jita netai kungo, mami. Status 74 ash number 3. Ita jenge koreng star 8. Hehehe. Kape jita nebayin. Tetai we star 8, tetai 3, star 12 ash. Ajenge jita nago ajeni tetai notok neba 90,000 oroni jita agenge. Ne kago engen ko jita nekurem. David, kaki kaji David nyo teta neba 90,000 number 2. Ago nguni to majita genge inege. So jita nyo nguni eng star 8, 83, star 12 ash kiko ajin teta automatika keker kuno. Jita nyo negicho kutu ya tenye. Haya, enyu ajenge kito ngan eng star 274 ash, number ngapi? Number, iro, kasani nyo, mamiji nagakonyo, star 274 ash number 3. Mamiji nagakonyo oroni chitane tai nagakonyo kikure ngo kikure Thomas kaki ko chitate 1000 kuni to mapiga yangu ijege to mapiga yangu to mapiga yangu ijege kitongan status 74 ash number 3 kosani nyu to mapiga yangu ijege to mapiga yangu keri lege chutu o tu yagrabi ne ku keri lege chutu o tu yagrabi ne kikure na Ezekiel Serem nge tu ye pe tu tap karon kongon gazi Eh, kita tuh tidak kenal tentang pakar soror itu kalau langsung. Cerita kau nyong.

Golo na gumawa na gud buko na darba na gulo gud na gamit na no. Golo ito sa si Jordan of Fire. Oh brother boy, get out there, Batage Express. Ako ang muna tayo ng bida sa bitkajogi pichit ng anisiri siri na tayo to magay imo chi.

0: simakinyorun ing'olole ng'alek ng'iriat. Kole kole kimwa Juliana kole kile Juliana kitun kole Kristina akomwoi Josephine kole kile Lois. Ko aino ng'ibut kot kora ng'alek chebo irubuinik. Kiminye kot ing'omnotet, kiminye kot kokakeet, yon karib kot kora kwony, ko inai ile kaiyetu en chun alak. Siangandas ngunon komakebendi korichu kitam kebendi kimi konetisiet chechang, ko konetisiet ko boyot ak ele mi. Lakini matat nebo chorwandini, keger kele ng'o nekibendoti twan, imuche koiswon anyo yu, anawekton awek awo ele kiayobu. Amun muren chu kora, komi kora ele koweke kora komole isitini dat kurbet amun kamotoi kosin ang ngalek chechang. En ele ketebtai, amun nyosin nai ngobo imen korik ng'iriat, kotakaike nekicham kemwoe ele kitun biik tisabu. Amun kitunin en yu akonam kwo kotebe ne kamongo noto, yeratun kurbet iwe kot ingo kounonito. Kotakai kobek kenyisiekuk en oret, iwendi kekuren chebitoch amun ketoch mewe yun amenyon yu. Mache keit kot ak imeny. Ye kaimeny kong'ung itebi komie. Kacham konetisioni kokobatiem ra.
1: Yes.
0: Amun biik chechang nguni batiem chemenye korik komengech. Kito ne kakomunyi kwong'ut ko kile kwonyik che echen che kamach sikoikoitu en kenyisiek konet kwonyik chemengech che kaitu korik chetoko ko barnotik. Sikai komemi che inetisie ak ichek. Chebiosok che kamach konamgei ak lagokwak konetisie. Amache kong'et chebiosok che koekitu konet kwonyik chu mengechen ye kitepto ele kitundo kot. Singanda akine nito ni koitu ko makimuchi any atebenyin akine. Itwa kong'omito kwelkwel kenyu ak ibore kekwa kole kawe. Kimache korong kinet kele ele kimengdo kot kouni.
1: Ye
0: kitunde kouni. Ele kitepto siketepi kouni. Kemache isom chebiosok chuto chu. Chukoekitu, chukut batiem en yu, okot ne en kienyo, okot chuis en olio, biik che koekitu, konet chu werit ak kekonyit kekasit. Ng'olole kitabutab Samuel kole kasetab biik kosire mwanik chebo mengisiek ak chebo kirugik ak alak chechang. Yon kakikasit chito nemoche komengo, ko ngot any kikimeny chutam kebore kamuistei, ko ye kakitepto any, isue ngo kemongoi anan kelyanen amun imi kamuistei. Ngot ko kimeny kora meng'et ne kimwoe kele kipimanike, kotakenai kele ng'o ni ko ng'o ni ko ng'o ni, kotomo kora banda. Kiamwa besio ole, ongechomchinge, kechomchi lagokyok kebechi koito biik kora bichu kese nguno, si koik agenge lakwani kakisor en konywan, konyo koik agenge ne kose iteni. Okot nekitun kora en kaeba yu, ne kakibokenyor en ding ak kimut, kecheng kora kenai kele komeny kot. Anan mo kowesti nafas lagochu komabendi lain. Ko ng'alek chemi chonu.
1: Asante.
0: Ko ng'alek alak, choronok keyai, kong'eme atebet nemie. Choronok keyai, kong'eme atebet nemie.
1: Thank you.
0: Age tugul ne ng'om korib konyu. Kongoi mising.
1: Tetese koror be asante sana. Ole Burko, en Narok County.
2: Cham gee,
1: Ole Burko.
2: Gatua jeba bora.
1: Yes.
2: Onda amangu ole kasira gonete tude tiba bora na gararan kabisa mun tamu go sany kenzi chu amun kenzi je banga le ju sai tiju cho ga lagu wongi mai go ngu o mai go ngendu chegia onda mi chi megi mut ko ni mai go mun amara go nga tenende kora go tur go mi ni mu kita ga kora go tienge kora le giburta chito sigiki ko sigiki kora gi ne to tebe na garara kebioso chu kora go tena tebe ka Ngongeta tebet kora en kaa yuna kongwala koyayi. Konyo ngoyitu makalego. Ngoyitakine ay ngoyito kora nega goyko agimut kuonda konyo kaa. Ngoyitanyakine kaamende komiga nota nyolo ko bangkang. Konyo koyayitakine kapilenye. Ngongma kebangkang kora kuonda nega gimu. Emuwa ngele makosa chuok chuok chuma gilelen. Yamno no yoy chuu chuok chuu. Emuwa yele yamno no yoy chuu. Koto magitiko. Koke raga nole. Kochiko alo kako bujiba bore. Kupamma. Onyo alwa ngai tebioso go ibai nita. Nita go ba tebioso ba munga ma go le. Cho chita no be do yo na chorwe ngu gune. Mo ya ne o tabuta ko mukto inde amu 33 go le. Ma be do de bi o engu ana so mukto mo go sindu. Ta ma go ndo so na mega bi taine. Ko mo ko mi ten ji to na mi ten ngai te re so ko su ngu go no te. So mo te chai ibare itu go ni. Ko mi mbare to mo mi ga bu gu mo mi gu gi nai le go ra. No no